tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jalamba yawa ngiya nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Garoma nga baiga nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Aburungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yenga banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yenga, bugurga yenga, jalamba yawa yenga abangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.